frèl, chan remè. Pa bliye, ak aplikasyon Canal Plus la ki vini gratis ak plan ou la, maman pa brate program li yo, kelke swa kote li. Avèk Canal Plus, plis emosyon, plis lanmou an dedan kay la. Nan souwete tout maman yo, yon bon fèt.